0: Abama daga cikin shirin mayar da 'yan gudun hijira zuwa yankunansu da kuma ƙarfafa musu damar sake gina rayuwarsu bayan shekaru da suka shafe a sansanonin. Tuni dai waɗannan 'yan gudun hijira suka bayyana farin cikinsu da jin daɗi na ganin za su koma gida. Ga abin da wasu daga cikinsu suka shaida min.
1: Ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ci Allah saka da alkhairi. Tunda wajenmu ya watse gashi yanzu za mu koma wajenmu na asali, za mu fita mu bar mazauni na kama wannan, ba abin da ya fi wannan daɗi.
2: Mun ga wahala, shi yasa mun zauna gashi tunda yanzu kuma mun samu tashiwa. Mun gode Allah, mun gode mishi.
0: Malam Dauda Iliya shi ne mai bewa gwamnan Borno shawara kan harkokin yaɗa labarai kuma mai magana da yawun gwamnan. Ya mun ƙarin haske kan wannan aiki.
3: Mutane 33 ne an tsungunar da su ne zuwa garuruwa guda biyar. Akwai Abaram, Mayanti, Dara Jamal, Goneri da kuma Jaudari. Kuma ba tilastawa mutum inda zai zauna ba, zai zaɓi inda ya ga cewa ya dacewa da shi zai je zauna a wurin. Kuma kowanne daga cikin waɗannan da aka tsungunar, kowanne iyali an ba shi naira 100,000, matansu kuma 50,000 aka ba su, baya ga kayan abinci da wasu kayayyaki haka na yau da kullun kamar katifu, barguna, zannuwa.
0: Sai dai matakin ya zo ne a daidai lokacin da wasu rahotanni ke nuna damuwa kan sake samun hare-hare a wasu sassan jihar. Lamarin da ya sa wasu ke nuna fargaba ko yanayin tsaro ya kai matsayin da zai ba da damar komawa jama'a cikin cikakken kwanciyar hankali. To sai dai Malam Dauda Iliya ya kawar da duk wata fargaba da ake yi, inda ya ce
3: gwamnati ba za ta tsugunar da mutane ba sai ta tabbatar da cewa an samu amincewa da yardan su jami'an tsaro, na cewa wannan wurin al'umma za su iya zama a wurin babu matsala. Sannan baya ga su sojoji da jami'an tsaro, akwai kuma 'yan sa kai, civilian JTF da su maharba, wanda su ma suke da shi nasu.
0: Masu ruwa da tsaki da masu aikin jin kai gami da masana da masharhanta, duk bakinsu ya zo ɗaya, inda suka buƙaci a koyar da waɗannan 'yan gudun hijira wasu sana'o'i da za su taimaka musu dogaro da kansu maimakon kyale su da tsofin sana'o'i da ba za su ƙarfafa su ba. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
4: Idan muka bar Najeriya kuwa, a Ghana ƙarin farashin ababen more rayuwa ne yake tada jijiyoyin wuya a majalisar dokokin Ghana, har ya kai ga bangaren adawar gwamnati na zargin majalisar da watsawa al'umma ƙasa a ido, kuma take ganin cewa wannan ƙarin na nunin saɓani a zahiri akan nasarorin da gwamnati ke cewa ta cimma a fannin tattalin arzikin ƙasar. Wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mai Zango na ɗauke da wannan rahoto.
5: An yi ƙari ne kan kuɗin ruwa da na wutar lantarki, wanda wannan ba shi ne zai kasance karin farko ba. Babbar ɓangaren adawar gwamnatin a ƙasar da MPP kuma a majalisar dokoki ta yi ca akan yanayin ne da aka sanar. Ga kuma tsokacin Mustapha Abinasi, mamban sadarwa na MPP.
6: Yanda lamarin duniya ke tafiya yanzu, shekaran jiya an ce muna global crisis nan ba zai taba economy ƙasar Ghana ba, yanzu kuma mun gani abin na tafiya haka nan. Wai gari sabon wata za kuma kara kudin motoci da kudin mai da ababe, shi yasa muna gaya musu yanda suka yi siyasa da ababen yau komi na kwance.
5: A cewar hukumar tsara ingantaccen farashin ababen more rayuwa a kasar PURC, ƙarin na da nasaba da wasu canje-canje akan farashin dalan Amurka akan CD, hauhawan farashi a nan cikin gida, farashin kirkiran makamashin lantarki da kuma farashin iskar gas da ake juya na'urorin kirkiran makamashin lantarkin da su. Kuma PURC ta wana kasun ƙarin da ta yi ne a bisa kwatan ta faɗuwan darajar sidin akan dala da kasun 0.2 ta ɓangaren NDC da ke mulki. Kuma Abdallah Ishaq Farakan ya nuna ɓacin ransa ne kan yanayin da aka tsinci kai.
7: Idan mun yi haka ba mun yi matalakoki gaskiya ba, saboda lokacin da muke kamfe, Excellency John Dramani Mama ya tuna talakokin ga mu muka saya ana sauri-sauri saboda jami'ar MPP su bar kujera. Dalili da mafari shi ne saboda kullum muna ga suna kara muna kuɗin ruwa da kuɗin lantarki. To yau an waye gare mu ma mun karbi mulki, ana ta karawa na mantawa da talaka, dola na sauka, an yari ka dola saboda aikin da shi Excellency John Dramani Mama ke yi da Minister of Finance sa, amma haba yau kuɗin kaya na sama.
5: Sannan abu na biyu kuma yake cewa a wata gazawa ce ta ɓangaren gwamnati na gaza kwatan kuɗaɗen almundahanan da aka tafka a bara.
7: Mutanen MPP da suka sayar da kayan electricity, wayoyi da suka sayar, bashin da suka sa magana, me aka musu wannan kuɗi na yabi, inda gwamnati ma ya yi ya musu hukunci ne. akai aka kwace wannan kudi ma da talaka bai zuwa ya gaji kan biyan kudin ruwa ko kudin electricity, saboda wanga baba da ke shike kawo muna gwamnati na kara muna shi ne na ga gwamnati NDC mun sakaci kwarai.
5: Hadiza Muhammad mai sana'ar siyar da ruwa a kasuwa ta ce halin yanzu ma dai jiki magayi ko gabanin karin da aka aiwatar ya fara aiki a ranar 1 ga watan Yuli.
8: Government ya ankuri cikin wata ruwa bai zuwa ya kai 22 weeks gashi yanzu kuma ana da ba di ba sha ce za kuma kara muna. Government gari ya muna karfi a duba a zo muna kasa kada ya ankuri government muna baka ankuri shi yasa ka duba muna ciki kai musu magana su kasu kara muna kudin ruwa electricity ma ba ize ba no wanga ma da muke ciki muna jin jikin sanan mu yemu sai 30 city 40 city a day ba wannan muke use ba to do Allah wani aiki muke yi single mother su yaya maza mu kuma su ma sun gaji wo
5: baya ga karin makamashin lantarkin da kaso 3.49 da kuma kaso 0.85 akan ruwa wanda zai fara aiki a rubu'in shekara na farko. Dama ana fama da karin farashin man fetur wanda ya ki sauka duk da tsagaitawar da aka samu a fadin tsakanin Amurka da kasar Iran wanda na shirin din ake ji shi ma a bangarori da dama, inda koda hauhawan farashi a wasu bangarorin basu haye ba kuma ya ki yin kasa a wasu bangarorin, inda masana harkokin makamashin da na tattalin arziki suka fara yin sharhi biye da kiraye ga gwamnati da ta sake yin duba akan wannan al'amari. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
4: Idan muka bar kasar Ghana kuwa a daidai lokacin da shafukan sada zumunta na zamani ke ci gaba da yin tasiri ga rayuwar kananan yara a duniya, wasu kasashen duniya sun soma nazarin daukar matakin takaitawa kananan yara amfani da su. Wakilinmu Gazali Abdu Tasawa ya duba mana yadda wasu kasashen Afrika suka duƙuba cikin wannan kokawa ta ceto yara daga illolin amfani da shafukan sada zumunta na zamani. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
9: A mafi yawancin kasashen Afirka dai kananan yara na amfani da kusan illahirin shafukan sada zumunta irin su TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat da dai sauransu. Sukan musayar sakonni da abokaninsu, sukan iya wallafa bidiyoyi da hotuna, su kuma iya bibiyar duk sauran abubuwan da masu mu'amala da shafukan sada zumunta suke wallafawa. Sai dai ƙwararru a fannin yaƙi da aikata muggan laifuka ta hanyar yanar gizo na ganin hakan na da haɗari ta yadda suke baiwa ƙananan yaran damar kallon abubuwan da basu dace da su gani ba, ko kuma haɗarin faɗawa tarkon masu aikata muggan laifuka ta hanyar internet. Yusuf Mazuz na daga cikin ƙwararrun da ke da wannan damuwa. Ya ce bincike ya tabbatar da cewa idan yaro ya yi saurin soma mu'amala da shafukan sada zumunta ba tare da kulawar iyayensa ba, to hakan na illa ga rayuwarsa, musamman ma ga yanayin barcinsa ko nutsuwarsa. Kuma yaro na da hadarin ganin abubuwan da basu dace da shekarunsa ba. Sannan akwai hadari na iya dokar gurbatattun halaye. Za haka a daidai lokacin da muhawara ta kabare a kasashen Turai da dama kan batun samar da dokokin tsara mu'amalar yara da shafukan sada zumunta, su ma kasashen Afirka da dama sun fara nazarin dokar mataki a kai. Alal misali, kasar Gabon ta dauki dokar da ta tilasta cewa daga yanzu sai yaro ya kai shekaru 16 a duniya ya fara mu'amala da shafukan sada zumunta na zamani. Tun a shekara ta 2025 ita ma kasar Rwanda ta samar da dokoki na haramtawa yara 'yan kasa da shekaru 16 bude shafi na kansu. A Afirka ta yamma, Najeriya ta kaddamar a bana da wani shiri na jin ra'ayin jama'a kan batun takaita shekarun izinin soma amfani da shafukan sada zumunta ga yara. Kaso 80 cikin 100 na mutanen da aka tambaya sun bayyana buƙatar ganin daga izinin soma mu'amala da shafukan sada zumunta zuwa shekaru 18. Sai dai Yusuf Mazuz ya ce akwai buƙatar la'akari da taimakon da shafukan sada zumuntan ka yi musu a fannin neman ilimi ga yaran. Ya ce ya kamata a kaucewa tunanin cewa haramtawa yara amfani da shafukan sada zumunta zai magance duk matsalolin da ke barazana ga rayuwar yara a wannan zamani. Da domin kar a manta, shafukan sada zumunta sun zamo abokanin hulɗa na yau da kullum a kowane fanni na rayuwar matasa, kamar neman ilimi da raya al'adu. Masana da dama dai sun bayyana fatan ganin gwamnatoci ba za su fakewa ba da matakan inganta mu'amalar yara da shafukan sada zumuntan wajen tauye haƙoƙinsu da 'yancinsu a matsayinsu na 'yan adam.
4: To idan muka je Afirka ta Kudu, baki ne ke ci gaba da fuskantar cin zarafi inda kungiyoyi masu matsanancin ra'ayi suke ƙara ruruta abin da ke faruwa tare da bayar da wa'adin zuwa ƙarshen wannan wata na Yuni domin ganin baki sun bar ƙasar. Masana na tsoron halin da ake ciki zai haifar da sakamakon da zai yi illa ga tattalin arzikin ƙasar, kamar yadda za a ji a cikin rahoton da Suleiman Babayo ya hada mana.
10: A Afirka ta Kudu akwai tsana kan baki kamar abin da ake gani cikin shekarun da suka gabata. Kwanan nan an yi zanga zangan nuna rashin jin daɗin zaman baki marasa takardu na hakika a ƙasar, inda a wasu biranen ƙasar masu matsanancin ra'ayi da ƙungiyoyin sa kai suka ƙara ruruta halin da ake ciki. Sun buƙaci baƙin da ba su da izinin zama su fice daga ƙasar zuwa ranar 30 ga wannan wata na Yuni, yayin da ake ci gaba da nuna tsoron yiwuwar samun tashin hankali. Joviari ta kasance daraktan cibiyar kula da baki ta Afirka a jami'ar Witwatersrand da ke birnin Johannesburg, ta ce gazawar gwamnatin Afirka ta Kudu wajen magance matsalolin rayuwa ke haifar da nuna kyamar baki da yanayin da ƙasar ta samu kanta a ciki.
11: What we're experiencing is a crisis of governance in
10: Abinda muke gani a Afirka ta Kudu shine rikicin neman zakaran gwaji, inda ake daurawa baki ƴan kasashen ƙetare alhakin gazawar gwamnati wajen sauke nauyin da ke kanta da kuma alƙawuran da ta dauka. Har ta jami'iyyar MK ta tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma tana daga cikin kungiyoyi da ke nuna kyamar baki a ƙasar ta Afirka ta Kudu, yayin da ake shirin zaben magadan gari a watan Nuwamba mai zuwa na wannan shekara ta 2026. Kyamar baki na ƙara shiga cikin lamuran siyasar ƙasar, sai dai zai yi wuya korar bakin haure ya haifar da wani sakamako na samun ayyuka tsakanin 'yan ƙasar. Emmanuel Imbiozo, wadda take aiki a cibiyar nazarin harkokin tsaro da ke birnin Pretoria na Afirka ta Kudu, tana ganin yanayin da ake ciki gaba daya zai shafi karfin tattalin arzikin kasar.
12: I know for sure as the June 30th deadline.
10: Ina da tabbaci yayin da lokacin da aka baiwa baki yan kasashen ƙetare na ficewa ranar 30 ga wannan wata na Yuni, musamman yan Afirka waɗanda suka mallaki harkokin kasuwanci da masu ƙananan shaguna suna cikin tsoro. Manyan 'yan kasuwa baki suna da damuwa kan abin da haka zai haifar a ɓangaren tattalin arziki. 'Yan Afirka ta Kudu da dama suna amfana daga kasuwancin baki 'yan Afirka, ganin Afirka ta Kudu ke da tattalin arziki mafi inganci tsakanin ƙasashen Afirka. Amma masana na ganin ko babu baki gaba ɗaya a ƙasar, ayyuka nawa za a iya ƙirƙirowa? Kuma akwai manyan kamfanonin 'yan Afirka da suke da matuƙar tasiri wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da mayar da shi zuwa na zamani.
4: Rahoton Suleiman Babayo kenan. Yanzu kuma sai sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afirka.
13: Ba mu fara da sharhin da jaridar da taken sitin ta rubuta mai taken azabtarwa ta hanyar fakewa da dakile kwararar bakin haure zuwa Turai. A ƙarshe an yankewa jami'in tsaron Libya da al'ummomin ƙasa da ƙasa ke neman ruwa a jallo hukunci a ƙasar sa. Sai dai masu suka na bayyana hukuncin da rufa-rufa. Jaridar ta ce wata kotu a birnin Tripoli ta yankewa tsohon shugaban sashen gudanar da tabbatar da tsaro na fannin shari'a hukumar 'yan sandan ƙasar Libya Osman Al-Masri hukunci. Kotun ta same shi da laifin take haƙƙin fursunoni, inda zai kwashe tsawon shekaru 7 da watanni 6 a gidan kaso. A cewar da take sitin, mai shigar da ƙara na Libya ya tuhume shi da laifin azabtarwa da mugunta da kuma cin mutuncin fursunoni a gidan kasan Mitiga da ke Tripoli, babban birnin ƙasar Libya, tun daga shekara ta 2015. Kotun hukunta masu aikata manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin The Hague na ƙasar Netherlands ta bayar da sammacin kamo shi akan wannan laifi tun watan Janairun 2020. Ita kuwa ana ta sharhin na yasar sha saitin da ta rubuta mai taken magoyin baya gwarzon ɗan kishin ƙasa a duniya, wanda ke kwaikwayon Prime Minister da aka yi wa kisan gilla Patrice Lumumba. Ɗan ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya zama gwarzon gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya. Jarida ta ce da wahala ake samun magoyan bayan 'yan wasan ƙwallon ƙafa da ke tsayawa kyam. Abin da aka san magoya baya da shi shine yin tsalle a wasu lokutan magoya bayan wata kungiya kan yi fada da takwarorin su dake goyen bayan wata kungiyar daban ko su yi ta jefa abubuwa a filin kwallo kamar kofuna da makamantan su. Noyes Rusha Sajin tace Michelle Kuka Mbolandinga baya yin ko guda cikin waɗannan ɗabi'u. Hasalima a kullum yana tsayawa sanye da kaya masu launin ƙasar sa tare da daga hannunsa na dama tamkar mai sarawa zuwa ga filin. Yana tsayawa kyam har tsawon mintuna 90 abin da yake nan a wasan Congo da ta sha kashi a hannun Colombia da ci ɗaya da nema. Ita ma dai mujallar Sport Bill ta yi nata sharhin ne kan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniyar inda ta ce ɗan wasan da zai bugawa ƙungiyar Bayern nan gaba Saibari ya taimaki Morocco zuwa zagayen kwaf ɗaya. Mai shekaru 25 a duniya Ismail Saibari Ben El ya ci gaba da zama maciyin ƙwallo. Mujallar ta Sport Bill ta ce ɗan wasan da ke shirin komawa ƙungiyar Bayern Munich ta Jamus ya sake zura ƙwallo a wasan da kasar sa Morocco ta lallasa Haiti da ci 4-2. Saibari ya tabbatar da cewa ya zura kwallo a dukkan wasan da kasar sa ta buga. Anata sharhin kan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar kuwa mujallar Welt Online cewa ta yi karan farko a matakin kwaf daya. Afirka ta Kudu na murnar kafa tarihi a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya. Ta ci kwallaye biyu kacal a zagayen farko na gasar sai dai ta samu maki 4 bayan ta yi nasara akan Korea ta Kudu. Afirka ta Kudu ta samu damar shiga rukunin kwaf daya a karan farko a tarihinta. Mai horas da ƴan wasan na Bafana Bafana Belgian Hugo Bruce ya yi nasarar lashe wasansu na ƙarshe a zagayen farko da suka yi da Korea ta Kudu da ci ɗaya da nema. Hakan ya bata damar kammalawa a matsayin ta biyu a rukunin A da kwallaye biyu kacal. Za mu karkare da jaridar Frankfurt Allgemeine Zeitung ita ma dai akan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar na 2026 da ke gudana a kasashen Amurka da Canada da Mexico. A sharhin ta mai taken rashin nutsuwar da za a iya kaucewa, Senegal ta shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da matsalolin da ta janyo wa kanta. Ta ce a yanzu kasar na fuskantar barazanar kunyata. Frankfurt Allgemeine Zeitung ta ce Senegal ta yi rashin nasara a karo na biyu a jere a gasar, abin da ke barazanar kora ta gida tun ba a je ko ina ba. Mai horas da ƴan wasan Senegal ɗin Pep Tua ya ce yayi wuri a ce sun yi rashin nasara a gasar, sai dai a yanzu sun shiga tsilla-tsilla. Ba wai sun gaza yin nasara a wasansu na farko da na biyu bane saboda fafatawa da Faransa da Norway da dukkansu suka shahara kwallo, kawai dai sun gaza mayar da hankali ne a wasannin da suka buga.
4: To an gaishe da Latifa Mustafa Jafar dauke da sharhuna, yanzu kuma sai rahoton mu na musamman na kundin ƴan mata. Maraici wani kalubale ne dake sauya daukacin yanayin rayuwar ƴan mata waɗanda kan shiga mawuyacin hali. Ma'aikatar mata ta Najeriya ta ce kasar na da marayu da suka zarta miliyan 17. Wakiliyar kundin ƴan mata Hawwa Jalila Joda bisa jagorancin wakilin mu Uwais Abubakar Idris ta bibi rayuwar Sa'diya Suleiman, wata marainiya da ta fuskanci kalubale bayan rasuwar mahaifinta.
14: Rasa iyaye wani babban al'amari ne musamman ga yara da suke kanana waɗanda katsam sukan shiga rayuwa ta maraici. Daukacin rayuwansu ne ke canzawa inda samun ilimi ke yi musu wahala, wasu kuwa asarar karatun suke yi. Fidausi Ayuba ta rasa mahaifinta tun tana ƙarama.
15: Ban shiga makaranta ba tukun saboda ni marainiya ne, iyaye na ba su da ƙarfi kun ba, amma dai na ji ana labarin gidauniyar da ake yi, ni ma na zo ko zan samu.
14: To sai dai tallafi kalilan irin waɗannan yara ke bukata wanda yake tasiri sosai tare da maido masu da farin ciki da suke bukata. Halima Suleiman ta samu irin wannan tallafawa ga kuma tasirin da ya yi mata.
15: Gaskiya yanzu karatuna alhamdulillah saboda wannan gidauniyar da aka bude, yanzu gaskiya ina karatuna har na kusan kammala SS3.
14: Menene burinki nan gaba?
15: Burina nan gaba in na gama yanzu secondary school ina so in tafi jami'a in ci gaba da karatu, in ina da burin in ci gaba da karatu.
14: Idan kika kammala jami'a me kike so ki zama?
15: Ina so in zama likita.
14: Karatu dai yayi nisa ga irin waɗannan ɗalibai, inda wasu har sun kai ga shiga matakin secondary a unguwar Tungon Kwasau da ke ƙaramar hukumar Buhari da ke Abuja. Wannan ci gaban ya faru ne saboda tallafin da yara marayu irin waɗannan suka samu daga gidauniyar ilimin shakatafi da wasu matasa bisa kishin ƙasa suke gudanarwa. Malama Hajara Abdullahi na cikin waɗanda ke gudanar da gidauniyar.
16: Yaran nan gaskiya yanzu rayuwarsu dai alhamdulillah, saboda ko a addinice aka ce ka tausaya maraya, maraya shi abin taimako ne da marasa ƙarfi. So alhamdulillah yanzu dai suna yi saboda wannan koyarwar da muke yi mu karan kanmu malaman tallaf muna taimaka musu, saboda mu ga su ma a rayuwarsu sun zama wani abu, sun samu kulawa da ya dace kamar na sauran ƴaƴa. Abin tausayi ne a tausaya musu, ba wai biyan mu ake ko na abu, amma muna kokari saboda mu ga yaran nan su ma rayuwarsu ya dauka ɗaukaka. Shi yasa kika ga miki yanzu kuma alhamdulillah da rayuwar su har ga Allah suna da karatu inda ya dace.
14: Irin wannan aiki na gidauniya tallafa wa marayuna da tasiri sosai. A mafi yawan ƙasashe masu tasowa da ba su da tsarin tallafawa marayun da iyayensu suka rasu. Wannan zai rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta a Najeriya, wanda asusun kula da lafiyar yara ƙanana na UNICEF ya ce sun kai sama da miliyan 18. Hawwa Jalila Joɗa, kundin 'yan mata daga Abuja, Najeriya.
4: To da wannan rahoto na kundin 'yan mata muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. A madadin abokan aiki da suka ba da gudunmuwar su wurin kammaluwar shirin, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga nan Bonn.

Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Toma Dalla. Kafafen yaɗa labarai na gargajiya da na zamani na matukar tasiri wajen wayar da kawunan al'umma kan tafiyar duniya da ta zamani, baya ga ilmantarwa da nishaɗantar da su. Wannan ce ta sanya kusan a kowane gari a jamhuriyar ta Nijar ake samun kafuwar kungiyoyi na masu sauraron gidajen radio da talabijin na cikin gida da ma na ƙasa da ƙasa, kai har ma da bibiyar shafukan sada zumunta na zamani. Kungiyar masu saurare da aikawa da sakonni ta ƙasar Nijar na daga cikin jerin kungiyoyin da ke taka rawar gani a wannan fanni a wannan lokaci. Kuma shugabanta Malam Adamu Bisala ya bayyana makasudin su na kafa wannan kungiya da ma manufofin da ta sa a gaba.
1: To wannan kungiya ma'anar dai da ya samu ka kafa ta. Kungiya ce ta masu kira da sauraron radio da dai dukkan kafafen da yaɗa labarai. Shi kuma manhajar sauraron wannan abun da muke na kafafen watsa labarai. A nan ne kake cintar labari da na ƙwarai da mara kyau. Ai, kowane gidan radio mai ba da labari akwai lokacin da yake bada shi. To duk lokacin da ya kai na bada labari, yanzu example kamar Deutsche Welle, lokacin da take bada labari duka hankalin mu can yake komawa don mu sauraron labarin nata na Swahili, na rana da na marice, duk sai mun ji su don mu ji abin da aka yi a cikin wannan inni. Gobe kuma haka a cikin sati sai mu yi raskona mu gani to cikin labarin da anka bada wanne ne ga sa kasar mu ta ci gaba, kuma wanne ne mu da kanmu al'umma muka samu ci gaba a gare shi. To anan in muka tace muka ga wanda ke gyara gwamnati kuma sai mu ƙara gasganta shi don kuma gwamnati ta ji ana yabonta bisa ga ayyuka wanda take na cigaban al'umma. Na biyu kuma idan mun ka samu labari wanda yake yana cutar da mu 'yan ƙasar da kuma gwamnati, to kuma sai mu yi ƙoƙari mu bi ta hanyar da duk za mu bi a ta kafafen waɗannan yatsa labarai don gwamnati ta ji ta sami mataki wanda za ta ɗauka ta kare wannan abin da ake son a aikata.
0: Kungiyar masu saurare da aikawa da sakonni ta ƙasar Nijar na yanzu haka mu'amala da kafafen yaɗa labarai na ƙasa da ƙasa da ma na cikin gida, inda baya ga sauraren su a cikin shirye-shiryensu daban-daban sukan kuma aikawa da sakonni domin bayyana ra'ayoyinsu kan abubuwan da ke wakana a ƙasa da ma a duniya. A cewar Malam Adamu Bisala, shugaban kungiyar,
1: muna mu'amala da Deutsche Welle, da BBC, da Faransa, an takai duk dai gidan radio nan da ake Hausa, wanda dai na ƙasa da ƙasa, wanda dai ake yaɗa harshen Hausa, to muna mu'amala da su. A nan gida kuma muna amfani da waɗannan radio namu, su Tenere, su Amfani, su Tambara, kai har Tele Sahel muna zuwa wajensu saboda su ma mu kai saƙo su aika shi kai inda ya kamata. Game da saƙonni kuma in muka samu a cikin wannan satin, sati na gaba shi kuma mu sai mu aika saƙonnin kuma a can gidajen radio, saboda nan ne muryar talaka, kowa zai jin saƙo wanda ka hodi.
2: Kamar saƙonni na me kuke aika?
1: Yanzu gashi lokaci na damina. Akwai mutanen da ke zama bisa geben hanya na ruwa. Kaga akwai tsautsayi. Tunda ruwa in suka biyo sai su buge mutun. Sai su ko kuma su buge daki su danne ka. To sai mu waye mu mutane kai mu aika sako mu ce to ai hankali damana ta zo. Kada a yarda a zamana bisa hanyar ruwa. Paske idan kai gini bisa hanyar ruwa to da kai da wanda bai da duka ɗaya kuma akwai hadarin ma rayuwarka ta tahi.
0: Su ma dai mata ba a bar su baya ba a cikin wannan tafiya. Kuma Malama Fati Amadu, shugabar mata a cikin wannan kungiya ta masu sauraro, ta ce wannan kungiya ta zame musu tamkar wata makaranta.
3: Mu gare mu mata kungiyar nan mun samu ci gaba a cikin shi, saboda mun samu karuwa, ka san babu abun da yafi ilimi karuwa, kuma mun samu ilimi sosai a cikin shi. Amfanin sauran radio gare mu, a da in kana da problem baka san yadda za ka yi da kanka ba, baka san wa za ka tambaye ide ba, amma in dai kana saurare radio kana samu ide da kanka a cikin radio din, kana saurare kana samu solution da yake damunka a ciki. Shi yasa gaba ɗaya muka karkata hankalinmu wajen radio cira da saurare.
0: Kamar waɗannan irin matsaloli ne za a cewa mata suke fama da su kamar a wannan ƙasa ko kuma a wannan yanki na ku, wanda kuke ganin ta hanyar radion kuna samun waraka ta hanyar kafafen yaɗa labarai?
3: Akwai matsaloli da dama. Akwai matsala zaman gidan aure, akwai matsala talauci wannan da muke fama da shi, akwai matsala riƙon yara da kamansu.
0: Waɗannan matsaloli kamar ta yaya radio ke taimaka muku, kafafen yaɗa labarai suke taimaka muku?
3: Suna taimaka muna, saboda taimakon da zaka kai ka nema a wajen wani in kana sauraron radio, kai da kanka zaka ji abun da yake damunka, solution gashi nan.
2: Wani na da irin shi.
3: Sai ka ji wanda yake, wanda yana da damuwa fiye da naka. kenan kai kana samu solution ina ne mafuta a cikin sauraren.

0: yaki da labaran boge da irin na shace fadi ko na karra kanzan kurege ko kuma ma na neman tada zaman tsaye a tsakanin al'umma da ake yadawa a shafukan sada zumunta na zamani na daga cikin jerin ayyukan da wannan kungiya ta masu saurare ta sa a gabanta. Kuma Malam Saleh Ikiji mai bayar da shawara a wannan kungiya ya bayyana kokowar da suke a wannan fanni.
1: Abin da ya kamata a ciyaye, ka gani rezio sosai waɗannan su ne waɗannan mu in ka gane su ka tsaya kai nazari tunda wallahi ba duka gaskiya ba. Dan akwai wani shi abin da ya gane dai abin da yake so da yake rubuta ya saka maka. Ka zo ka fadi wannan magana, ka gani ka fara kawo tashin hankali ga ƙasa. Kenan ka tsaya ka bambanta. Radio ita ce gaskiya. In ka tsaya ka saurari na radio, kakkaje ka ƙara cikin na radio, ka hodi yanda ka ji. Ka gane in ka go ka yi saurare, ka gani wanda ba ka go lalan sai ka ce ma dan uwanka kai. Abin nan ka kasa shi ga kanka ba abin kwarai ba ne, bata kasa ne zai. To mu kuma ba mu so abin da ya bata kasa, abin da ya gyara kasar mu ne muke nema. Tunda ta'addancin nan ma iri biyu ce. Akwai ta'addanci na baki, ma ta'addancin ta bakin nan ita ma mugunya ce. Har ma ta yi kusa da mai makami. Duka ɗaya ta'addanci ba wata riba gare ta. To yanzu example in baka labari lala da zai tada maka hankali, ka je wani ya ji shi ai ta'addanci duk bai wuce wannan, kowa ta hankalin shi tashi zai yi. To kaka za a yi lalan abu, za a yi rikici, za a yi. To dan shi ne muna son a taimaki juna, kowa ya mace ma kowa dan uwan shi hatara da mugun labari.
0: Kamar dai kowace kungiya, wannan kungiya ta masu saurare ta ƙasar Nijar na gudanar da ayyuka daban-daban na raya ƙasa da cigaban al'umma, ayyukan da amman ke buƙatar kuɗaɗen gudanar da su. Kuma Malam Muhammadu Dan Barebari, ma'ajin kuɗi na wannan kungiya, ya bayyana hanyoyinsu na samar da kuɗaɗen da ma irin muhimman ayyukan da suke gudanarwa.
2: Mun yi runyi muna haɗa 'yan kuɗi zuwa ɗan kaɗan-kaɗan, kowane ƙarshen wata muna badawa. Kuɗi ne da yanda muke yi da su, akwai kwamiti na kamar mutum uku ko huɗu. Sai mu zo mu yi lissahi mu ce to kuɗin nan an za mu yi wani aiki shara ko mine ne, akwai kwamiti wanda ake haɗa wanda zai cire kuɗi cikin shi. Bayan wannan kuma an mutum ya samu arme, suna, biki ko mutuwa, muna yi tattabata wani abu sai mu kai mu taimaka mishi. Bayan wannan kuma mun tsari program kinmu, akwai sharan makabarta, akwai ba da jini. Bon, aikukuwa daban-daban ne muke yi na cigaban al'umma.
3: To amma duk ina alakar wannan abubuwan da kuke da kuma aikin radiyon da gidajen radiyon?
2: Lalle
3: gidajen kafafen yaɗa labarai.
2: Lalle muna da alaka da yawa. Bayan Niger ko ina raduduka muna da alaka da su. Bayan wannan kuma muna da alaka sauran jihohi kamar hin Maradi, Zender, Agadas, Difa, Hadoso, Hadda Tilbiri. Duk muna da rasa. Bangaren Najeriya muna da an kadiba vice president national king Nigeria yake president king kuma yana Agadas. Lalle muna da wata kungiya ta WhatsApp, an mun yi ta WhatsApp kin duk abin da muka yi kowa yana da labari, an kuɗi ne an mine ne duka an hudu cikin WhatsApp kin ne kowa sai aika.
0: Ya zaka dai wannan kungiya ta masu sauraro na shirye-shiryen gudanar da bikin zagayewar shekaru biyu da kafuwarta, inda take sa ran gayyatar kafafen yaɗa labarai na ciki da wajen ƙasar ta Nijar domin ƙarfafa hulɗa tsakaninta da su. To masu sauraro, da haka ne kuma shirin Shugaban Club na wannan karo ya kammala. A madadin sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na DW, Zabayar Taku, Gazali Abdi Tasawa da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.
4: DW abu namu.
5: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin abu namu da ke nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara har ma da zamantakewar iyali. Sunana Fauziya Dauda, nake farin cikin kasancewa da ku. Shirin na wannan makon zai yi duba ne akan haƙiƙanin mace da kyau da ƙwarin gwiwa da kuma matsin lamba da take fuskanta a kulli yaumin. A sassa daban-daban na yammacin Afirka, Najeriya ga misali, mata kan yi abubuwa da dama domin sauya kalar fatarsu daga baƙa zuwa fara, wato skin bleaching a turance. Matan kan kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan mayuka ko sabulai ko allurai domin fatarsu ta yi haske. Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya yi nuni da cewa kashi 75 zuwa 77 na matan Najeriya na sauya kalar fatan su. Yayin da wani bincike kuma ya nuna cewa 'yan Najeriya a nahiyar Afrika suka fi amfani da kayan shafe-shafe. Yawanci akan fi mayar da hankali ne akan illar da ke tattare da sauya launin fata. Sai dai a yau za mu duba shin me yasa wasu baƙaƙen mata ba sa alfahari da launin fatar su, me kuma ke ingiza su.

0: waye ya kamata a ce sun ɗanyi bisa ga gaskiya, duk da yake akwai skin care, akwai gyaran da ba na bleaching ba ne ba, amma dai gaskiya mafi yawanci yanzu bleaching shi ya fi yawa. Ba kowace mace ka ce wa kila ta bi, kila ma ta bi ka'idar ta je ta yi binciken skin inta man da ya ka ɗauka ba kafin ta fara amfani da shi ba. Kawai wasu suna amfani da man bleaching saboda ɗaya kai tsaye a ga sun yi haske sun canza.
1: A Ghana ma wani rahoto na nahiyar Afirka na WHO ya nuna cewa akalla mata 40 cikin 100 na sauya launin fatarsa a ƙasar. Mun kuma jiyo ra'ayoyin mata kan abin da ya sa suke shafa mai.
2: Muna shafa mai yadda za a yi dai mu yi aski. Like in ka zama baki wani sometimes in ka shiga cikin mutane like for instance ka kaga kuma ko wani bright ban da ke yasa shi kai ma kana feel kamar kai ma kana da irin wannan color ne yasa yana bari kina attract yasa muke shafa mai.
3: Ni abin da yasa nake shafa mai gaskiya yana min kyau ne shi yasa nake bleaching kuma da na tashi gidanmu gaskiya ba irin kwalare haka. Ni dai gaskiya fari na ni kyau shi yasa na fara bleach.
4: Abin da yasa nake shafa mai ni ba na son baki. Na fi son ko da yaushe in ganni fara. Dama dai ni ba baka ba ce can da haske na amma na ƙara. Gaskiya ni Allah ba na son baki ko kaɗan. In na yi baki ba na kyau sai in ga kamar na yi muni amma idan na yi fari ko ban shafa hoda ba in na sa kwalli kaɗai ya ishe ni in yi tafiya na duk inda nake. Sannan kuma ni da in rasa man bleaching kwara in rasa abinci.
1: To sai dai ga wata matashiya ta ce wasu matan na shafe-shafe ne saboda yanayin dabbare-dabbare da fatar jikinsu ta yi.
5: Mutane na shafa mai saboda maybe condition skin su ya bata ko fuskar su ya bata kamar pimples na damun su ya ke kiran shi enzima abin da ke ce ma ekro ko ya ke fadi cikin Hausa. Kamar fuska dai yinin ka shafa mai bai gamo ba ya yi daban-daban kalan kai daban-daban nan saboda shi mutane ke shafa mai kuma wani kuma na shafa saboda ya samu kalan da yake bida.
1: Abubuwan da ke siffanta 'ya mace inda mata ke son fitowa tsaf-tsaf da yawa daga cikin mata masu tasowa kan duba cewa kyau ya ta'allaka ne a kan farar fata ko ma yadda wasu ke bayyana kansu a kafafen sada zumunta daga nan ne sai su fara kwatanta rayuwarsu da wasu yayin da ko a tsakanin 'yan uwa ake nuna bambancin launin fata a matsayin wani salo na nuna wariya da daraja ko ma a tsakanin rukunin al'umma. Sannan a hankali karin maganan nan ta Bahaushe da ke cewa farar mace alkyabbar mata yayin da kuma wasu mazan ke cewa sai farar mace ko da kuwa aljana ce sun yi tasiri a kwakwalan mata a cewar masana zamantakewa inda mata da dama ke ganin darajarsu a wajen maza ita ce hasken fatarsu. To mun ji ta bakin wasu mazan kan irin launin da suke so a mace.
6: Sunana Jamilu Umar a cikin baka da farar mace ni a nawa zaɓin. Na fi son wanda dai ba fara ba ita ba baka ba. Irin an ce baka za a ce mai baki irin sosai an ce fara kuma irin farin nan sosai to na fi son dai wanda ba mai haske haka wanda ko haifuwa ko yara kuka haifa za ka ga suna dan da haske da sauransu wanda kowa zai je yana shauƙin ya yi hulɗa da su ko ya ɗauke su da wasu abu makamantan haka.
7: Sunana Rufai gaskiya na fi da son bakan mace saboda bakan mace irin natural beauty ce wata ran ko ba ta yi kwalliya ba in ta yi wanka ta sha vaseline ko da kwalli ta sha za a ga ta yi kyau saɓanin farar mace sai ta yi kwalliya da sauransu.
1: To sai dai ga Hamza Umar ya ce farar mace ita ce zaɓinsa.
8: Gaskiya yana da ra'ayi sosai akan farar mace saboda farar mace na ɗaya ra'ayi na wanda nake da shi ni nawa karan kaina sannan kuma akwai quality su waɗanda ne ka ganin farar mace tana da su a duniyar ne da ma duniyar da ta gabace mu wadda gaskiya baƙan mace ba ta da su. Na ɗaya za ta jawo maka dai class number 1, za ta ja maka aji, sannan gidanka karankan kanshi zai samu wannan ajin. Zuri akama kankanta za ta samu wannan ajin, saboda in ka duba a yanzu lokacin da muke ciki, lokaci na wanda mata maza suna da wannan sha'awa akan su samu mace.

0: mai kyau kuma fara musamman a ce tana da ilimi na addini da ilimi na boko.
1: Amma Hamza baka ganin irin masu ra'ayinka a cikin maza ne ke ingiza mata su fara yin bleaching?
0: To akwai waɗanda gaskiya sun samu rudani akan wace ce farar mace. Ita farar mace abu mace ta wadda in dai ka san fara ce tabbas kana ganin ta ka san farar mace ta. Magana wai mace ta bleaching ta hori wannan daban na duk wanda ka san farar mace bai ma mu'amala da wacce take.
1: Amma ya kake tantance mai shafa mai da kuma wadda farinta ne na asali?
0: Ina tantancewa number 1 za ka ga duwar da tana bleaching akwai wani abu da suka normally in sun kusance ka kakan iya jin wannan warin na man na bleaching. Akwai kuma wanda tabbas in dai master na gehen gane iya farar mace tun daga nesa zai iya gano waccan natural hori na gare ta gaba horin ta ainihin nata na kanta ba.
1: Ibtisan Sani Sulaiman jami'ar kiwon lafiya ce ta bayyana mana illar da ke tattare da amfani da sinadaran sauya launin fata.
2: Sinadarin da yake cikin ƙwayoyin na koruwan allura na yawanci shine glutathione. Yanda ku yake sa mutane suna fari shine yana rage aikin melanocytes waɗanda sune ƙwayoyin halitta da suke samar da melanin. Iya yawan melanin a jikinmu, iya duhun fatar. Shi wannan glutathione din likitoci na fata suna amfani da shi idan aka samu matsala ta fata musamman ma mu mata wanda hormones suna sa mu samu matsalolin fata kala-kala. Wasu a lokacin al'ada, wasu lokacin da mace take da ciki, ko ga masu larurar PCOS. Matsalar amfani da glutathione shine yanda mutanen mu bamu iya bin ka'idar shi ba. Bincike ya nuna yin amfani da glutathione da ya zarce kima yakan iya jawo matsaloli kamar irin su amai, gudawa, ciwon ciki, ƙurarraji da ƙaiƙayin jiki har ma da wahalar numfashi. Kuma a har yau bincike bai gama nuna iya adadin matsalolin da zai iya kawo ɗan adam ba. Yana da kyau mu ringa koya wa 'ya'yanmu musamman mata cewa kimar su ta zarce kalar fatar su.
1: Mata dai da yawa sun bayyana cewa suna amfani da kayan shafe-shafe ne saboda su ja hankali kamar kowace farar mace da kuma samun damar samun mazajen aure. Da fatan mata za su gane cewa kyau na zuwa ne a launuka daban-daban kuma kimar ki bata ta'allaka a launin fatar ki ba. To da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abu Namu, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Sokoto Ma'awiya Abubakar Siddiq da kuma abokiyar aiki ta Raijana Munir Yahaya. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: DW Zabi Sonka.
4: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin Zabi Sonka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam nake tare da ku cikin shirin na wannan rana.

Kamar sauraro duka-duka yanan ne za mu ɗiga aya cikin shirin zaɓi sanka na wannan makon wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki waɗanda suka tallafa shirin ya iso gare ku, Aliyu Abdullahi Imam da na kasance da ku nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu raramu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashin Hausa na DW dake zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jere shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan yammaci akwai shirin ra'ayin malamai, shirin amsoshin takardun ku da ma shirin wasiƙun masu sauraro. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da ni Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
1: Girgizar ƙasa mai ƙarfin sama da maki 5 ta auku a China. Iran ta sake bude hanyar jiragen sama zuwa Dubai. Babban hafsan sojin Uganda ya bada umarnin rufe manyan kafafen yada labarai. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.2 ta afku a lardin Sichuan na ƙasar China a yammacin yau, kamar yadda cibiyar binciken ƙasa da ƙasa kan kimiyyar ƙasa ta Jamus ta bayyana. Cibiyar ta ce girgizar ta afku ne zurfin kilomita 10 daga ƙarƙashin ƙasa. Har yanzu babu rahotanni kan mutane da suka jikkata ko ma suka rasa rayukansu. Akalla mutane 11 ne suka mutu bayan wani ƙaramin jirgin sama na farar hula ya yi hatsari a arewa maso gabashin Faransa. Rahotanni sun ce waɗanda suka rasa rayukansu sun haɗa da matukin jirgin da kuma masu yawon nishaɗi a sama, wato skydiving su 10. Jirgin ya tashi ne daga filin jirgin sama na Nancy SA kafin ya faɗo a yankin Tomblaine dab da wata unguwa. Jami'an 'yan sanda masu kashe gobara da jami'an agajin gaggawa sun killace wurin tare da fara aikin ceto da bincike kan musabbabin hatsarin. Ministan sufurin Faransa Philippe Tabarot ya bayyana hatsarin a matsayin ɗaya daga cikin mafi muni da ya afku ga ƙananan jiragen sama a ƙasar. Mahukunta sun ce jirgin mai rajistar ƙasar Jamus ya faɗo ne kai tsaye, kuma ana zargin wata matsalar na'ura ce ta haddasa hatsarin. Duk da cewa jirgin ya faɗo kusa da gidajen jama'a, babu wanda ya mutu ko ya jikkata. Ana dai ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. Iran ta sanar da cewa daga ranar Litinin za a sake bude hanyoyin zirga-zirgar jiragen sama tsakanin Tehran da Dubai bayan dakatarwa da aka samu sakamakon yakin gabas ta tsakiya. Kafafen yada labaran gwamnatin Iran sun rawaito babban jami'in filin jirgin sama na Imam Khomeini da ke Tehran, Ramin Khashafazar, yana cewa an kammala dukkan shirye-shirye da suka dace domin dawo da wannan hanya ta sufurin jiragen sama. Kamfanin jiragen saman Iran Safaran ya fara sayar da tikitin jirgin farko da zai tashi zuwa Dubai a safiyar Litinin. A lokacin yakin an kai hare-haren jiragen yaki marasa matuƙa filin jirgin sama na Dubai sau da dama, lamarin da ya tilasta dakatar da zirga-zirgar jirage a wasu lokuta. Iran ta ce hare-haren da ta kai na makamai masu linzami da jiragen yaki marasa matuƙa martani ne ga hare-haren Amurka da Isra'ila da nufin yakar muradin sojin Amurka da cibiyoyin fararen hula ba. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Akalla jami'an kashe gobara 3 sun mutu yayin da wasu 2 suka jikkata a lokacin da suke kokarin shawo kan gobarar daji akan iyakar jihohin Colorado da Utah a Amurka. A halin yanzu gobarar daji na ci gaba da yaduwa a yankunan yammacin Amurka sakamakon tsananin zafi da kuma iska mai ƙarfi. Gobara mafi girma wacce ake kira Cottonwood Fire ta lalata wani bangare na cibiyar wasannin kankara da wasu gidajen hutu a jihar Utah, yayin da ɗaruruwan jami'an kashe gobara ke ci gaba da kokarin shawo kanta. Mahukunta a jihohin Utah da Colorado sun ayyana dokar taɓaci tare da tura ƙarin jami'an tsaro da sojojin ƙasa domin taimakawa wajen daƙile gobarar. Babban hafsan sojin Uganda Muhoozi Kainerwaga ya bada umarnin rufe wasu manyan kafafen yada labarai masu zaman kansu a ƙasar. Yana mai cewa bai yi amana da batun 'yancin aikin jarida ba. Kainerwaga, wanda ɗa ne ga shugaba Yoweri Museveni, ya sanar da rufe tashar NTV Uganda da jaridar Daily Monitor tare da wasu gidajen rediyo da talabijin na kamfanin Nation Media Group. Jaridar Daily Monitor ta ce sojoji sun mamaye ofisoshinta da ke Kampala, inda suka hana ma'aikata shiga ko fita tare da kashe wutar lantarki, lamarin da ya dakatar da ayyukansu. Babban hafsan sojin ya zargi kafafen yada labarai da yi masa cin mutunci tsawon shekaru. Yana mai cewa matakin ya samu amincewar mahaifinsa shugaba Museveni. Kungiyar kare 'yan jarida a ƙasar ta yi alawadai da wannan mataki, yayin da Kainerwaga ya yi gargaɗin cewa ba za a sake buɗe waɗannan kafafen ba sai da izininsa da na dokokin gwamnati. Sojojin Isra'ila sun sanar da mutuwar wani jami'in su a yayin artabu da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon. Kwanaki biyu kacal bayan artaba hannu kan wata yarjejeniya dake da nufin dakatar da rikici tsakanin bangarorin biyu. Sojojin sun bayyana cewa Captain David Hazut mai shekaru 21 ya rasa ransa ne bayan dakarunsa sun shiga wani gini inda suka yi arangama da wani dan kungiyar Hezbollah. An kuma jikkata wani soja guda a harin yayin da sojojin Isra'ila suka ce daga bisani sun kashe dan kungiyar da suke zargi bayan sun gudanar da bincike a yankin. A gefe guda kamfanin dillancin labarai na gwamnatin Lebanon ya rawaito cewa Isra'ila ta sake kai hare-hare a kusa da garuruwan Deir Seryan da Taibe dake kudancin kasar. Mutuwar Captain Hazut ta kawo adadin sojojin Isra'ila da suka mutu tun bayan barkewar yakin Hezbollah a watan Maris zuwa 38. To yakacin abin da ya sauka kenan yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi. Sai mu ce ai sauraro lafiya.
0: DW Ra'ayin Malamai.
2: To tare da sallama jama'a barkanku da wannan lokaci cikin wannan shiri na Ra'ayin Malamai. Da galibi a dukkanin mako muke kawo muku batutuwa masu daukar hankali a kasashen Afirka da sauran sassa na duniya. Kuma a wannan makon aka gudanar da taron yan jaridu da kafafen watsa labarai na duniya da ake yi a duk shekara a nan birnin Bonn. Taro da tashar Deutsche Welle wato DW ke daukar nauyin sa kenan. Kuma wannan shine karo na 19 da ake wannan taro. Daya daga cikin jigon taron kamar yadda aka saba dai akwai batun lambar yabo ta yancin fadar albarkacin baki. Kuma wannan batun shine zamu tattauna a kansa kuma baki sun halara a daidai wannan lokaci. Daga ciki wato akwai Ibrahim Shehu Adamu wanda babban edita ne a rukunin kamfanin sadarwar Trust Media dake Nigeria. Akwai kuma Ubale Musa wakilinmu dake fadar shugaban kasa a Nigeria a birnin Abuja tare da Abdullahi Garba Jani na kafar sadarwar DCL Hausa da Mamman Mahmud na Radio Rarason International dake birnin Maiduguri a jihar Barnan Nigeria. Akwai kuma Khadija Ahmad Rufai tare da Rajana Munir Yahaya sai kuma ni Muntaka Ahiwa da zan gabatar da shirin. To dukkanin ku malamai muna muku maraba da kasancewa cikin wannan shiri. To idan zan fara da Ibrahim Shehu Adamu, kana kuma ka halarci taruka da suka gabata a baya na taron yan jarida na Global Media Forum. Kamar menene ya bambanta kuma ya bambanta wannan taron na bana da wanda kuma waɗanda ka halarta a baya ta wajen batutuwa da aka bijiro da su a fannoni da dama, misali haƙƙin bil'adama da ƴancin ƴan jarida da dai sauransu da dama?
3: Wato abin da na lura ya bambanta a wannan taro bisa taruka da aka yi a baya shine yadda aka maida hankali game da fasahar AI ko kuma kafofin sada zumunta, yadda suke shiga aikin jarida kuma suke daukar hankali ba tare da an yi wani ayyuka kamar yadda mu muke yi mu ƴan jaridu ba, yadda muke tace bayanai, yadda muke bincike, muke nazari kafin mu wallafa. Waɗannan na kawo cikas ga harkar da aikin jarida, saboda wato shi kansa wato fasahar AI, yadda mutane yanzu sun daina zuwa shafukan mu domin neman labarai, sun fi zuwa shafukan sada zumunta da AI domin neman bayanai. So wannan yana kawo barazana ga aikin mu na harkar jarida, kuma yana kawo barazana ga shi kansu kudaden shiga da muke samu inda muke wallafa bayanan mu a shafukan sada zumunta da kuma shafukan mu na yau da kullum.
2: Ubale Musa, misali ka kasance wakilin DW a tarayyar Najeriya, kamar ya matsin lamba ta siyasa kuma ta ƴan siyasa ke tasiri kan ƴancin watsa labarai da kuma buƙatar tsayawa kan ka'ida, kamar yadda akan ce in zaka faɗi faɗi gaskiya komai taka ja maka kabiya.
4: Gaskiya ne akwai wannan matsin lamba, kuma yana ma ƙaruwa a yanzu da yake ana ƙara kusantar zaɓuka a tarihin Najeriya. Muna ganin yanda ƴan siyasa ke tunanin duk abin da ka faɗa ko bai musu daidai ba, ko kuma yana ma barazana ga makomarsu da ma burinsu na biyan bukata ta siyasa a cikin tarihin Najeriya. Abu ne da ma da aka saba ganin sa, kuma abu ne da muka yi tunani kila zai ta'azzir din har zuwa lokacin da za a tabbatar da wasuwa ya suka samu nasara suwa ya kuma samu nasara ba amma dai batu guda daya da ya kamata ya dauki hankalin din mai sana'a ta sai ata jarida a cikin wannan yanayi shine ba za ka iya wa dan siyasa ba ba zai taba yaba maka ba akwai wanda na shiga muka hadu da shi dan siyasa ne yana da mu'amala da alaka da wani dan jarida ya faɗa mun sunan dan jarida ba zan so an faɗi sunan sa ba amma saboda dan jarida ya yi amfani da wata kalma kwaya daya a tunaninsa duk ta rusa wannan mu'amala mu'amala kuma ta shekara da shekaru amma ta rushe saboda wannan kalma kwaya daya da ya amfani da ita a wata kafa a wani ne yi da shi bai masa ba to kaga kenan in ka shekara 100 kana masa hidima to landa ba hidiman nan ba ta zo daidai da tunaninsa ba landa ba ka taba mai komai ba saboda haka a aikin jarida a dangantaka tsakanin dan siyasa da dan jarida dangantaka ce kawai ta biyan bukata
2: na'am to Abdullahi Garba Jani a bangaren ka ta yaya yan jarida za su daidaita bukatar bada labari misali da dimidimin sa da kuma bincike game da tacewa da matsefe labari misali abu na iya faruwa cikin gaggawa a yi saurin bada labarin amma kuma ina ga batun tantance labari haka misali
5: bari mu fara da wata baitun waka da dan kwero yayi yace wai da wanda ya bace da wanda ya shigo gari bai san kowa ba bashi da ko sisi da mahaukacin da a cikin gari wai su duka jirgi guda ka dauka su wai dan kowa bai da hankalin kai ne abin da ke faruwa shine aikin jaridar rayuwa gare wannan ya mutu a dauki wancan haka ake ta tafiya da shi kamar yadda aka yi maganar shi wannan Global Media Forum da aka yi ana maganar kafafan sada zumunta din nan ana maganar AI abubuwa ne dun na zamani kuma Allah shi ke da zamani ba aikin jarida kadai ba musamman can yankunan mu haka zaka samu cewa duk abin da yazo musamman bako sai mutane su rika nesa da shi abin nan ko yana da kyau ko baya da kyau shine wani lokaci masana suke bada shawara suka ce duk idan wani sabon abu yazo kuda bai da kyau din a runguma kai in ka kalle shi ta hanya mai kyau sai ka tsarkake shi sai ka sanya mai soso da sabulu sai ka wanke sai ka ci gaba da amfani da shi lokacin da social media ta zo aka ce wannan abun ai abun yara ne badala ake yadawa ciki akwai kaza sai aka watsar da ita sai yara suka dauka sai suka sanya yarinta su ciki daga baya kuma sai mutane suka fahimci ga alfanin ta sai suka fara dawowa cewa bari mu dawo mu gani wancan abin da waɗancan yaran ke bari mu gani lokacin su kuma yaran sun yi nisa to haka ake fama yanzu da lokacin da AI din nan ta zo AI din nan kamar yadda aka yi magana tana da nata alfanin tana da rishin alfanin ta sai aka ce AI za ta lalata aikin jarida za ta kashe kwakwalen mutane za ta yi kaza amma duk wanda ke amfani da AI zaka samu cewa yana amfani da shi ɗaya idan ya san abin da yake yi sai ya yi aiki tukuru sannan AI din nan ya mishi amfani yana da amfani sosai wajen ya sauƙaƙa aikin da sauransu haka akwai wani masani da ya magana yace irin arzikin da Allah ya aje cikin wannan kafa sadarwa zamani din da ake ta magana kanta Allah kada ya san iyaka tai so yanzu sai ka ji misali masu kafafan yada labarai irin conventional kamar yadda ake kira turanci suna cewa basu da kudin shiga basu da kaza while sun koma cikin office sun tare sun saba a zo a kawo musu talla irin wancan wanda aka saba da yanzu kuma content creators da yan film da sauransu haka duk sun kwace wannan abin ganin din dole kuma karayu
2: inda yake zama ba guda daga cikin abin da aka hanga ku akan su shafukan nan na sada zumunta ana iya watsa labarai mara kan gado haka kamar idan abu yazo a gaggauce a matsayin ku na yan jarida ya kuke iya tantancewa ku tabbatar kun tsefe na ku labarin ya zama gangariyar labari ba kuma irin wanda ake gudu ba
5: yau abubuwa ne guda biyu na farko zaka samu duk irin wannan ta samu ai aikin jarida wancan na asali dama tsarin da ake bin shi shine a je a nemo kana da majiyarka mai tushe in buga waya ne yanzu da waya ta zo in da ne ma sai ka tashi ka je wurin sai ka yi kaza duk waɗannan abubuwan kamar magana contact da ake yi din abu ya faru wani ya sanar da kai wani kuma ka buga kana san labari wani ka bincika iya yadda ka abin gan matsalar da ake fuskanta shine masu irin wannan hawan kawaren ba su da wancan horon na aikin jarida wancan na asali wanda aka saba da shi su kuma yanzu wasu daga cikin yan jarida abinda suka rasa suna da wancan horon na aikin jarida amma kuma ba su da horo kan ba su da amali da kafafan sadarwa na zamani din to amma idan mutun ya hada guda biyun duka yana da wancan horon na aikin jarida na asali sannan kuma da social media ko kafafan sadarwa zamanin da tazo zaka ga ya samu bayanin shi cikin sauki kuma sahihi kuma ya yada shi ba tare da ya yada labarin ƙarya ba
2: na'am Mamma Mahamuda da farko kalubalen da yan jarida ke fuskanta shine batun bada labarai masu sarkakiya misali ka fito daga yankin jihar Borno inda ake fuskantar matsaloli na tsaro masu tsanani ya ake samun labari na an kai hari na Boko Haram da sauransu ya kuke iya samun labari na hakika
6: to kware da gaske daga wannan kalubale ne sosai musamman 'yan jarida. Da farko, kowane irin labari ne zo gurinka, ka fara sani kai a matsayinka na ɗan jarida. Menene muhimmanci shi labarin da kansa? Ka faɗi labarin kawai shine bukatanka? In ka ba da labarin me zai biyo baya? Me shi wannan labarin, me alfanunsa ma tukun? Saboda shi mutumin da yake content creator, shi abin da yake bukata shine wani labari zai sa ko da ƙarya ne, ko da marasa tushe ne,
7: ya ja hankalin
6: mutane su yi commenting, mutane su yi liking. Aikin jarida fi ƙarfin haka. Kai akwai ethics din da ka'idodin aikin jarida da kake aiki da shi, wanda shi wannan content creator ba lalle bane yana alaka da su. Saboda haka mu gane wannan, mu kullun 'yan jarida ne. Mu 'yan jarida ba muna ba da labari bane kawai don mutane su saurari labarin. Me muhimmancin labarin?
7: Dazu na tambayi Ubale yadda suke fama da 'yan siyasa da wasu labarai da suke bayarwa. Misali, ku ya kuke fama da hukumomi, shugabannin gwamnati, ɓangarorin tsaro akan labarai da kuke bayarwa da suke da sarƙaƙiya haka?
6: Kamar yadda ka faɗa, yanzu musamman kamar wanda mu muke aiki wannan yankin tafkin Chadi, guri ne da yake fama da matsalan tsaro. Aikin jarida da mu muke yi yanzu, misali na aikin jarida mai zaman kansa, ba na 'yan kasuwa
7: bane
6: ko ba na hukumomi bane, so namu barazanan daban ne. Saboda a gwamnatance a Najeriya saboda dalilai na siyasa, yanzu za a ce maka muna lokaci ne na bayan yaƙi, post insurgency recovery. Amma idan ka tafi ainihin garuruwa da ƙauyuka, haka abin yake. Kaga a position na gwamnati, ita gwamnati ta ɗauki matsaya cewa yanzu ana wani lokaci ne na bayan yaƙi. Amma idan ka ga irin labarai da suke fitowa a wannan yankin, ya yi kama da labarin bayan yaƙi. To, idan lokacin da ake rufe irin waɗannan labarin, kai kuma kana son ka fito da irin waɗannan labarin, kaga akwai matsala. Daya. Na biyu, su ɓangaren 'yan bindigan, tunda kamar mu muna yin abin da muke kiran shi counter narrative, sun yi amfani da wasu kalamai da wasu damamaki da suke a cikin Qur'ani da hadisai da kuma tarihin annabawa da sauransu wajen kafa hujjoji na irin ayyukan da suke yi, kamar maganar hijira, maganar jihadi, wanda idan ka duba ma'anarsu na ainihi a Qur'ani ba wannan bane abinda su suke amfani da shi da abinda yake a zahirinsa,
7: da'awar da suke yi.
6: To, kuma sun yi amfani da yaƙi ne na ƙwaƙwalwa. To, yanzu muna son mu warware wannan abin, muna countering wannan narrative din
7: wajen warware tunanin.
6: Warware wannan tunanin. Kaga su kuma kansu ba za su so abinda muke yi ba, saboda yanzu yaƙin da ake ba wai yaƙin bindiga bane kawai, shine muke kiran shi information warfare. Akwai psychological warfare, wanda su suke amfani da
7: shi, hankali,
6: wanda ya shafi hankali da tunanin mutane. So, idan kana son ka yaƙi wannan lamarin rashin tsaron, ba wai kawai magana ake yi ta bindiga ba, kaga muhimmancin irin waɗannan labaran. To, lokacin da kake yin wannan, kana kawo matsala a cikin yankunan da su suke rike da shi. Me yasa? Saboda yawancin mutanen nan da wannan matsala ya fi faruwa a ƙauyuka. Yanzu haka akwai ƙauyukan da babu internet, babu waya, in kana magana social media, kaga in kan ma ka sa content a social media ba mai gani. Yawancin radio da muke da shi a cikin wannan yankin FM ne mai cin binan gajeren zango, wanda in za ka kawo malamai
7: na cikin garuruwa ne,
6: za ka kare bayaninka, kana magana da 'yan birni. Matsalan kuma ba a birni take ba, shi yasa muke da SW mai cin dogon zango, wanda za ka yi magana da mutane da yaren da suke fahimta a nesa. So, wannan yadda mutane suke samun wannan labaran namu, su ma 'yan bindigan suna samu. So, kuma wannan wani lokaci ba su jin daɗi abin da muke, saboda mutane a karon farko suna jin wani fassara daban da wanda aka ba su a farko, wanda sun yi amfani da wannan dama na shekara da shekaru da gwamnatocinmu suka bar wannan daman. Su 'yan bindigan sun yi amfani da shi wajen turo mutanensu ƙauyuka su je su yi da'awa, su samu waɗannan mutane ya zamto su ne malamansu na farko akan abin da za su musu bayani, menene addini, menene daidai, menene ba daidai ba. So, wannan shine abin da muke, ba lalle bane su hukumomi su so, ba lalle bane su 'yan bindiga su so, amma me yasa muke yi? Saboda shine abin da mutane ya kamata su sani.
7: Na'am. Khadija Ahmad Rufa'i, kamar me ake iya cewa kin amfana da shi a wannan taro da kike ganin za su iya amfanan matasa 'yan jarida da ke tasowa, alal misali?
1: Eto kamar yanda aka bayyana cewar yawanci abin da aka tattauna a tanan yafi kusan maida hankali akan fasahar kirriyar basira ta AI to kuma tunda yanzu zamani ne na kowa ya sani zamani ne yanzu na social media kafafan sada zumunta dinnan kuma matasan nan su ne kamar wanda suka fi amfani da waɗannan kafafan sada zumuntan kuma yanzu an shigo wani zamani wanda gaskiya kusan kowa ya zama dan jarida kawai matasa za su tashi za su wallafa abubuwa ba tare da sahihan sun san sahihancin shi ko ingancin shi ba kawai za su wallafa shi so daga wannan taron da na abinda na ƙara koya shine muhimmancin samun sahihin labari kafin a wallafa shi ba tare da amfani da kirkirarriyar fasahar AI dinnan ba saboda abinda aka tattauna din an yi maganar yadda ake amfani da AI dinnan kaman an maida shi kamar shine kusan dan jaridar kawai mutane za su je su si searching okay ina so in nemi labari kaza sai su tambayi AI kuma AI dinnan an faɗa an ce ba koda yaushe bane yake bada ingantaccen labari to wata killa waɗannan matasan masu yada labarai ko suna amfani da AI din ne wala Allah suna amfani da shi to abu ɗaya da zan ƙara ce musu shine ko da ma matasa za su yi amfani da wannan su san cewa AI ba dan jarida bane kuma kamar yanda aka faɗa a wannan taro AI ba zai taba iya musanya wannan dan adam din sosai ba saboda wani abin dan adam zai iya zuwa guri ya ga abu ya dauke rahoto a gaba na za a iya zuwa ai kaza ai kaza an dauka AI baya gurin misali sai abinda wani dan adam ya wallafa da shi zai yi amfani dan haka koda matasa za su yi amfani da wannan su rika tabbatar da sahihancin labari kar su raja'a kawai akan shi kansa wannan AI din wanda shine kusan gaskiya muhimmin abu da aka tattauna
7: malamar Rajana kamar ya kike ganin rawar da mata za su iya takawa musamman mata dake harkokin jarida wajen taimakawa rayuwar al'umma a yankunan alal misali
8: to zan iya cewa zan fara da shimfidan cewa aikin jarida aiki ne da yake na ilmantarwa da fadakarwa da wayar da kan mutane da kuma isar da sako dukkanin lungu da sako inda yake kuma a kowane kafar yada labarai ana da bangare musamman na wato mata shiri na mata mata suna taka muhimmiyar rawa sosai a aikin jarida tunda ba kowane aiki bane za a iya ce za a bar ma namiji yayi musamman ma abin da ya shafi mata to dan haka idan aka ce a bar ma maza su gudanar da aikin jarida kadai ba zai yiwu ba
7: dan haka dai yana daga cikin kalubalen da mata ke fuskanta ko ma rukunin mata adadin su a aikin kenan a misali yankunan mu a
8: kwarai da gaske shine ma kuma ma babban kalubale da kuma rashin ba da goyen baya da kwarin gwiwa daga ƴan uwa musamman ma waɗanda ba sa ba ma mata dama su ma su fito su yi aikin jarida a kafafan sada zumunta zaka ga mace ta fito tana aikin ta sai kaga ana zaginta musamman ma a yankunan mu na zance West Africa kenan Africa ta yamma
7: to Ibrahim Shehu Adamu idan zan sake koma gare ka kafofin watsa labarai kan bada dama ga mabiya da masu sauraro da kallo haka wajen bayyana ra'ayoyi game da batutuwa da ake watsawa alal misali da ake cewa user generated content ta yaya wannan ke taka rawa a asalin aikin jarida irin na wannan zamani misali
3: kwarai ina da babban tasiri a ayyukanmu saboda dama muna yada labaran da muke ganin abinda jama'a yake bukata ne yanzu salon da muke haya kai ga kafafan yada labarai na tambayar al'umma ko kuma jama'a ta shafukan sada zumunta sun biye su menene ke cin musu towo a kwarya ko wani labari ne a gaban su da dama idan mun zauna a kafofin yada labaran mu tun safa muna taron tattauna abin da ya kamata mu yi a ranar yawanci abin da muke gani ne sauran kafafan yada labaran da suka buga da kuma mu abin da wakilan mu suka turo mana kuma idan ka duba wakilan nan ba kowane lungu ko sako suke ba ba ku da yawa kuma akwai bayanan da zaka iya samu da ba lallai ka san da shi ba sai kai magana so yawanci ya kamata mu ringa duba menene ke damun al'umma kuma mu tambaye su akwai abin da mu muka sani akwai abin da kuma dole sai mun tambaye su kuma kafofin nan ba wai a tambaye su a yi labari ba ya kamata a ji ra'ayoyin su game da labarin da muke yi kuma akwai labaran da zamu yi ba lalle sai ya musu dadi ba ya kamata kuma mu ba su dama su bayyana ra'ayoyin su domin mu ma mu gyara saboda ba komai bane zaka iya wallafa ko ka buga da zai maku wa dadi akwai bayanan da lalle ka tabbata ka tantance ka gani shine ya dace amma saboda bambancin ra'ayi da wani abu mutane ba za su so shi ba so yana da kyau mu ranga ba da dama masu sauraron mu ko masu karanta mu suna bayyana ra'ayoyinsu saboda su ciyar da mu da kuma su tabbatar da su ma suna da nasarwa da za su taka irin bayanan da muke wallafawa
7: alhamdulillah Ubala Musa a matsayinka na mai aiko da rahotanni tsawon lokaci kamar wani abu ne ka taba cin karo da shi da misali ya taba maka rai misali matsalar tsaronin da ake ciki a Najeriya kullun ana bada rahotanni sannan kuma ana hira da ƙwararrun masana waɗanda ke bada shawarwari ya hakan ke ci muku towa ƙwarya ne fu yan jarida ganin cewa a kullun burin ku shine ku bada labari kuma wannan labarin yayi tasiri a samar da sakamako maimakon kuma abubuwa su yi shiru
4: ni dai gaskiya tunani na shine yanda aka tsaya wuri ana ta daurura matsalolin nan an san su kama daga shugabanni na siyasa ya zuwa shugabanni na tsaro har ma su kansu wanda tsaron nan yake shafa ba wanda bai san matsalolin nan ba kusan babu wanda bai san ina za a bi a shawo kanta ba shin ba a so a shawo kan matsalolin nan ne yaudara kai ake yi ne ko kuwa menene matsalar mutane bari in baka misali bari in dauko maka daga shekara ta 2022 da 20 lokacin da aka ware kusan naira miliyan 900 aka ce da shi za a yaki tsaro zuwa bana da aka ware naira miliyan trillion 5 da miliyan 400 da aka ce za a yaki tsaro an so makamai an kashe kuɗi wajen horarwa an dauki ƙarin jami'an tsaro amma matsalar tana nan karuwa take yi kuma har zuwa yanzu tunanin hukumomi na Najeriya wato ƴan siyasa na nan wuri daya za a yi ne za a yi ne za a yi ne abu daya ko biyu da ya kamata dauki hankalin kusan kowa a tarihin Najeriya shine jami'an tsaro da ke cikin yanayin yakin nan akwai korafi ba za samun isassun kudade ba za samun makamai da sauransu amma dai ba anan gizo ke sakawa magana ita ce shin ka binciki Hafsan tsaro da ya jagoranci rundunar tsaro yayin ritaya kaga irin rayuwar da yake bayan nan a yau baka bi na bashi in ka bincika zaka tarar mafi yawancin gidaje sababbi na gani na fada ko dai wanda suke mukami na siyasa ko kuma jami'an tsaro su ne da su a Najeriya daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015 kadai an sace abin da yake dala Amurka miliyan 115 daga cikin yanayin tsaro kadai kaga kenan cin hanci da rashawa shine babba a gaba a cikin rikicin rashin tsaron tarihin Najeriya
7: dan haka dai ku yan jarida kun san abin da yake faruwa kuna ba da
4: kowa ya san abin da yake faruwa cin hanci shine matsalar in an warware cin hanci za a warware magana kan aiki in an warware cin hanci za a warware magana allowance na sojoji in ka warware cin hanci za ka warware ko in kula da ake nuna wajen manyan kwantaraji da ake bayar da sunan tsaro a maske karewa aljihun kadilan
7: a duk shekara ana bada lambar yabo ga yan jarida waɗanda suka yi tasiri ko kuma suka yi abun a zo a gani a aikin su kamar ta ina ne wannan yake tasirantuwa aikin yan jarida
4: to yana ƙara ƙarfin gwiwa kaga naga a bana Jimmy Lai aka ba wani mawallafi dan Hong Kong da yake fuskantar shari'a kuma da ba zai zo ya karba ba to amma yana da ƙwarin gwiwa sosai domin yana nuna cewa fa duniya na kallon gogurma da yake ko a dazu naje wani zaure na wata muhawara inda naga wasu da aka dauko su bayan an takura musu wasu ma wata ma da take bada bayanin ta ce an kwace mata yancin ta zama kar kasan da kuragwa dole ta bar kasar ta koma wani guri to irin waɗannan abubuwa suna ba da ƙwarin gwiwa da mun fa ba aikin jaridar nan wani in aka ce fito daga kofar gidanka ka je makwabta ba za ka iya ba saboda bala'in da ke cikin take tsoro ne ke cikin zukatan mutane amma akwai aikin jaridar nan to mutane na samun fata za ta sauya mutane na samun ƙwarin gwiwa muna iya kaza mutane na iya tunkarar shugabanninsu su yi tambaya amma in aka ce kowa ya yi shiru to kuma bala'in da ke ƙasa musamman a ƙasashe irin na masu tasowa Allah ne kaɗai ya san shi
7: Jani idan muka duba misali wannan irin waɗannan lambobi na yabo da ake bayarwa sai an bayar an yaba mutum in ya koma kuma watakila ya je gamu da wata tirje haka daga ɓangaren mahukunta ko wani abu haka
5: wato abin da ke faruwa wani abu ne na kamar ana bugun jaki ne ana barin taiki ita wannan lamba yabo din da ake badawa watakila ka ga iyakata nan cikin bini wani lokaci idan aka zo manyan taruka irin waɗannan sai dai a ɗauko batun siyasar duniya ko ciki yan jarida ba kuwa bane in ka zannar da shi kuna labarin siyasar duniya zai iya kawo maka cewa ga abin da ke faruwa a wata kasa ko can kaza ko can kaza. So ire-iren waɗannan idan aka zo aka bada wannan irin wannan lambar yabo din quite alright tana karfafa gwiwa sosai to amma idan aka zo wani lokaci sai ai baya ba zani. Yanzu yau an baka kamar da kai magana kila abin da ya sanya aka baka shi din gobe ba ma ka iya yi. Yanzu labarin wata ake badawa amma kwace mata yan na aka haife ta tana da komi nata na nan gurin da komi da komi amma an ce saboda mi saboda yar jarida ce ta yi labari ta iri kaza an kwace mata yancin zama a ƙasa ko wani abu mai kama da haka.
7: Mamman Mahmud ya kai kake jin irin waɗannan kyaututtuka da ake ba yan jarida a nan duniya an ce sun yi abin yabo sannan kuma idan suka koma gida.
6: Abin da ba ni kwarin gwiwa jiya a wajen taron ni lokacin da nazo dake wannan shekarun farko da nazo wannan taron na dauka irin kasashen mu ne kadai muke fuskantar irin wannan matsalan sai abin mamaki da naga yadda sauran kasashe suke magana ciki har da kasashe da suke zame mana abun koyi su ma ake suke fama da irin waɗannan dida da nasu irin salan. So abin da yake ke faruwa shine kamar musamman magana bada lamban yabana yana karfafa mutane gwiwa amma kuma abu na farko shine kai dan jarida ba kana aiki ne dan ka samu lamban yabo ba. Yanzu na tabbata akwai mutane a irin kasashen mu waɗanda suke yin aiki da ya cancanci irin waɗannan lamban yabon masu yawa. Yan kwallo da yawan ka tambaye su suna son su zama kamar Ronaldo ko Messi amma wannan Messi ɗaya ne. So kamar haka ne. So zai ci gaba da karfafa mutane gwiwa saboda mutane za su ga cewa lalle idan kai abu mai kyau zaka akwai tukuici amma kai ba kana idan tukuici mu ne da farko. Kuma akwai wani bayani da ita ina ga shugaban kwamitin kare yan jarida ta duniya ta yi a gurin wadda ya so samu rai. Ta ce idan muka duba abin da yake faruwa da adadin yan jarida da aka kashe a bara da kuma adadin waɗanda yanzu aka suke fuskantar tuhuma. Ta ce zaka gane cewa mu yan jarida ba ma tsayawa junanmu yadda ya dace. Zan tuna lokacin da aka kama mu a watan August saboda mun bada rahoton zanga-zanga. Idan ka ga mutane da suka tashi suka tsaya a kanmu ban jin akwai yan jarida masu yawa da suka yi abin da ya dace a ce sun yi. Saboda kamar yadda Ubale da zai fara magana da yawa suna tsoron wuzukar su bata da ubangidansu tunda sun san misali waye ne sanadiyan kama mu. Ko jiya ne muke hira da wani daga ɗan kasan India muna hira da shi akan kasar India akan irin yadda ake toye albarkacin faɗin baki sai yake cewa ai kamar ku a Najeriya muna jin labari ku na ku ba ku da matsala sosai dangane da to sai na ce mishi eh mai yiwuwa ba za ka ji ba saboda mu namu din ba wai ana yin shi da bakin mindiga ba ne aikin an mai da shi ba shi da tagoma shi saboda yanzu idan ka tafi gidajen radio ko television masu na yan kasuwa da yawa yanzu na sani akwai wanda ba sa iya su biya albashin ma'aikatansu wanda ya kai adadin minimum wage na Najeriya wanda 70,000. So yau kana da magidanci wanda kana bashi 70,000 a wata ga rahoto da zai je yi wa wani zai bashi 100,000
7: labari daya ga dai yanci kan a zahiri
6: kana ganin yancin ba za ka ga dan abin jaman tsaro sun zo sun muku kuri kamar yadda aka yi mana ba kadan kadan ne yake faruwa
7: ba su
6: amma an daure ku da jijiyoyin ku yan jarida nan da suke kusa da mutanen gwamnati sun fi mu sanin ababen da ya dace su yi labari akai saboda su sun san sirrin din sun san sirrin amma ba za su yi su ba saboda wannan dalilin da muke magana kuma wannan shi yake sa kasashen mu har yanzu muke ta yawo a guri daya.
7: To madalla jama'a mun zo karshen wannan shiri na ra'ayi malamai na wannan makon don haka madadin dukkanin waɗanda aka ji musamman bakinmu da suka zo na taron a Global Media Forum da tashar Deutsche Welle ke ɗaukar nauyi a duk shekara da ma sauran abokan aiki na kuma takahiwa nake sallama da ku daga nan birnin Bonn a kwan lafiya.
0: DW amsoshin takardunku.
9: Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin amsoshin takardunku wanda ni Abdulrahman Hassan zan gabatar.

0: da na ce amfani da agogo wurin rayuwa, don ko musulmi masu azumi a wurin za ka ga suna amfani ne ko da agogo, ko musu amfani da wata ƙasa wanda take kamar ƙasar Saudiya su bi tsarinsu wurin ɗaukar azumi da sauke shi.
1: Farfesa Awal Faruk kenan, masanin taswirar ƙasa da ke a Jami'ar Jihar Kaduna, Najeriya. Sai tambayar Musa Sa'adu mai sayar da tawi a Huntuwa, Najeriya, wanda ya ce yana son a yi masa ƙarin bayani a kan jiragen ruwa na yaƙi na nukiliya na ƙarƙashin teku. A kan wannan tambaya, na bugawa Dr. Attahir Abdullahi waya, masani a kan sha'anin nukiliya, kana malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna.
2: Su waɗannan jiragen na ƙarƙashin teku da wanda suke shawagi a sama, dukkaninsu an kirkire su ne domin aka sa musu na'urori da abubuwan da zai sa za su iya ɗaukar nuclear warheads da ake cewa. Abin da ya sa aka kirkire waɗannan jiragen yanzu ba kamar irin nuclear na da ba ne, waɗanda daga inda kake za ka danna batu su tafi kamar yadda waɗannan missiles suke tafiya sauka a inda ake son su, inda ake so su sauka. So yanzu fasahar ta ci gaba yanda in ana so a yi amfani da nuclear weapon ba za a tura su, za a tura ne a je amfani da shi a iya wurin da ake so ya yi.
3: A misali, waɗannan jirage cikin ƙarƙashin teku suke tafiya da su ake kai hari a ba su hawa saman ruwa sai dai ƙarƙashin teku ko me kenan?
2: A'a, wannan abu wanda ake da su ta ƙarƙashin teku, wannan gwaji ake da su saboda effects din na nuclear. In most cases, in za a yi gwaji mu tabbatar da makamanmu na nuclear suna amfani, suna aiki, to shine ake yin su a ƙarƙashin ƙasa ko a ƙarƙashin ruwa. Ba a yin su a saman ƙasa saboda a saman ƙasa nan ɗan adam ke rayuwa da sauransu, da dabbobi da rai da sauransu, kuma suna da devastating effects.
3: Kenan su jiragen ruwa na nukiliya a kan ruwa suke kai hari ne, ba ƙarƙashin teku ba?
2: A'a, abin da nake ce maka, su za a amfani da su yanzu kamar ba akwai jiragen ruwa masu ɗaukan jiragen sama ba? Kamar su ne, su ma jiragen ruwa ne za su ɗauki nuclear missiles, su ma nuclear missiles in an je, ai har ba su ake.
3: To.
2: Har ba su ake yi. Ai shi ne na baka misali. Da da nuclear bomb din gaba ɗaya ne zai tashi daga inda yake ya je inda zai kai hari. To amma yanzu nuclear heads din, warheads din ake ɗauka a jirage sai sun kai inda ake so su kai hari sai su sake su a wurin.
3: To kamar sun zama ta wato jirage masu ɗaukar nuclear don harbawa.
2: Don harbawa. Yanzu kwanan nan ba China ta yi irin waɗannan nuclear heads din wanda zai ɗauki nuclear heads 61. Guda 60 nuclear heads ne, guda ɗaya kuma hydrogen bomb, wanda shi kuma wannan hydrogen bomb din a cikin minti 20 zai iya gurɓata hydrogen duniyar gaba ɗaya. Ka gane? So abinda tsarin da suka yi yanzu shi ne, maimakon a tura ya je kawai ya fada, a'a, sai a ɗauki ɗan amount, ɗan ƙaramin missile bomb da ake so effect ɗin shi na ɗan wani wuri ne. Yanzu misali a ce kana, zan ba da misali da Najeriya,
3: to
2: kana Kaduna misali, kana so ka je ka hallaka wani ɗan ƙauye da bai wuce murabba'in mita 250 ba.
3: To.
2: Akwai gwargwadon nuclear bomb ɗin da za ka jefa ya je aiki a wurin. But amma shi matsalar ko ya yi, akwai abin da ake kira aftermath effect, wanda shi abin yana tafiya, wanda ana kiran shi, muna amfani da inverse square law, wanda the more yake tafiya, duk abin da ya ci karo da shi zai lalata shi har. Amma yana raguwa, effect ɗin na raguwa har sai an je da inda babu effect. Misali, in kana targeting cikin garin Kaduna, to effect din bayan ka gama lalata cikin garin Kaduna

sai kuma wasikar Usaini Dangote karasuwa jihar Yobe a Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. Maganar gaskiya, ni da ina mai adawa akan wani shiri da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi wai na kafa yan sandan jihohi, saboda duk wani aiki da za su yi sai da amincewar gwamnonin jihohinsu, su kuma gwamnonin Najeriya duk abin da za su yi muddin ba su da riba a cikinsa to sun yi hannun riga da shi, ma'ana za su zama 'yan amshin shatan gwamnoni. Daga ƙarshe ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta sanya masu ido sosai don kaucewa amfani da su wajen cin zarafin 'yan adawa. Sai wasiƙa daga Yakuba mai aski ba da raka daga jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar, wanda ya ce a zahirin gaskiya za mu iya cewar al'ummar Nijar muna matuƙar maraba da wannan gudanarwar rangadi da wata tawagga ta hukumar abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato FAO, da take yi a nan ƙasarmu Nijar. Hakan kwarai abu ne mai kyau da fatan za su bai wa manoman Nijar taimakon da ya dace. Haka zalika muna fatan taimakon zai kai ga inda ya dace, saboda kar a yi abun nan da ake cewa rijiya ta ba da ruwa amma dai guga ya hana.